0: udasobanutse yego ni izihe ngaruka ziba mu ngaho
1: tuvuze twavuga ingaruka harimo ingaruka zijyanye n'ubuzima cyangwa se ziri mu gice cy'ubuzima hakabamo n'izindi ngaruka ziza zikaza mu muryango nyarwanda se cyangwa se no muri sosiyete muri rusange kuko iyo umuntu ahawe igifungo cyangwa agahanwa abahanwe kubera icyaha yakoze runaka ingaruka ya mbere ni uko ushobora kuburira mu buzima cyangwa se akagira n'ibimwe mu bice by'umubiri bishobora kuba byakwangirika cyangwa bigatakara ahanini rero usanga abantu benshi bakunda kugira ibibazo by'amakomplikasiyo cyangwa se bijyanye n'ubuzima abaganga nabo bisobanura neza cyane ariko habamo ko ushobora kuba wafungwa igihano kiri hagati y'umwaka umwe kugera ku myaka itatu ni hazabu noneho mu gihe wafashije umuntu gukuramo indaho ni imyaka ni umwaka umwe kugera ni imyaka itatu kugera ku myaka itatu
0: batitaye ngo ni kwa muganga cyangwa se
1: umuntu gukuramo inda ariko mu gihe wabyikoreye ni hagati y'umwaka umwe kugera ku myaka itatu ariko ifashije umuntu ni imyaka itatu kugera kuri itanu urumva rero icyo gihe harimo ingaruka zitandukanye kuko ya myaka wakabaye urimo urakora ibindi bintu hanze ujya gukora igihano cyawe ukaba wafungwa
0: Ntabamo no ku muntu yapfa.
1: Ego, iyo ni imwe mu ngaruka mbi zishobora kuba zirimo abantu bashobora gutakaza ubuzima. Nabigarutseho ko umunota umunani haba hari umugore upfuye kubera gukuramo inda bitemewe cyangwa bitaboneye.
0: Hanyuma rero ngira ngo twabivuzeho ibi byose ingaruka mwazumvise niba uri kutwumva ingaruka wazumvise ariko noneho hari ibyo tutarasubiza ibyo tutarasobanukirwa ese serivisi ni bande bayitanga ni bande bayihabwa ariko mbere y'uko wenda tugera ngaho ndashaka kubaza hari itegeko rivuga ku mwana w'imyaka 15 yemerewe guhabwa serivisi ku buzima bw'imyororokere nta muntu muri inyuma nta muntu ugiye ubimenye we akabyikurikiranira akagenda mukanamufasha agahabwa izo serivisi ese naho niko bimeze mu byo turebye no ku kintu cyo gukuramo inda
1: ni twavuga yuko ari itegeko rishyashya cyangwa se rigena serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda aho uri ubungubu mu byasohotse umwaka ushize mu kwa cyenda rivuga yuko kuva umwana uri munsi kuva ku myaka 15 kuzamura bemerewe guhabwa serivisi z'ubuzima muri rusange harimo n'iz'ubuzima bw'imyororokere bitandukanye rero na serivisi yo gukuramo inda niba umwana ari munsi y'imyaka 18 n'ubundi bazagomba bamubaze ushobora kumuhagararira wenda turaza no kubivugaho yuko iyo ari ukumuhagararira icyemezo cy'umwana nicyo gikurikizwa bitandukanye rero muri serivisi zindi z'ubuzima zo kuva ku myaka 15 azajya zihabwa ku giti cye adaherekejwe n'umubyeyi cyangwa se umwishingizi we ariko gukuramo inda ho bizakomeza azaherekejwe n'umubyeyi cyangwa se umwishingizi
0: icyo cyangombwa ngo icyemezo n'umwana icyemezo umwana afashe nicyo gikonta
1: abantu benshi bakunda kubigiraho imbogamizi ugasanga umwana we arifuza yuko inda ikurwamo ababyeyi be bakavuga yuko inda agomba kuyibyara rero itegeko ryahaye umurongo mwiza aho umwana uri munsi y'imyaka 18 iyo yasambanyijwe ku mwana ntago afatwa ku ngufu arasambanywa iyo bibaye rero icyemezo cy'umwana nicyo gikurikizwa
0: ubwo ni umwe ngo umwana we nabivuga umuganga atitaye ku byo umubyeyi ari kuvuga
1: icyemezo cy'umwana nicyo gikurikizwa
0: hanyuma se mu gihe umubyeyi akomeje gutsemba ndetse akanabura n'aka ari umwana we amufite ububasha byagenda gute
1: icyemezo cy'umwana nicyo gikurikizwa kuko afite ububasha muganga afite ububasha ahabwa n'itegeko kandi mbere y'uko bamuha serivisi hariho ifishi twavuga se cyangwa fomu buzuza igaragaza amakuru y'uko yemerera nubwo umwana atemera mu gihe rero ababyeyi batabyemera hari abafata imyanzuro kwa muganga baramufasha umwana agahabwa serivisi
0: mu kanya gato gutegura ikibazo niba hari icyo ushaka kubaza ugitegura mu kanya turaza mu isaha yacu ya kabiri twakira na telefone KISS FM.

0: Yes, Kisa FM niyo ugiteze amatwi muri aka kanya. Hanyuma rero turacyari muri wa mwanya niba ushaka guhamagara, niba hari ikibazo wumva ufite muri aka kanya duhamagare. Uyu niwo mwanya ufite duhamagare nonaha, hanyuma natwe icyo turi gukora ni ukugufasha tukagusubiza. Allo Kisa FM. Wiriwe neza?
1: Niwe neza Tanganyika.
0: Umeze neza?
1: Meze neza ndashima Imana.
0: Mhm.
1: Ubwo ni sa plaque muvugana?
0: Inde?
1: Ndi kukuzi jite wazi na sa plaque niwe muri kuvugana. None iki waze nifuzaga kubaza?
0: Mhm.
1: Nabaza nise ko tuzi ko abangavu cyangwa se igitsina gore.
0: Mhm.
1: Nurengeje imyaka 18 ashobora gufatwa ku ngufu.
0: Mhm.
1: Bagendeye ku kiki cyatuma batumva ngo baba bamukoreye serivisi wenda bayafashwe ku ngufu.
0: Mhm.
1: Ikindi mbaza
0: icyo kibazo cya mbere gisubiremo neza,
1: umuntu yaba yafashwe ku ngufu wenda abamufashe ku ngufu ntibamenyekane, icyakwemeza ko yabikoze abishaka cyangwa afashwe ku ngufu bagendera ku kimwe. Urakoze cyane.
0: Urakoze cyane. Hajya witwa nde?
1: Ni Sapurake bazi nka Juste.
0: Juste
1: ya
0: sawa
2: Jista rakoze abajije ikibazo kiza abantu benshi bakunda kwibazaho. Ntago kuba urengeje imyaka 18 bikuye yuko ushobora gufatwa ku ngufu. Twavuze mu byiciro wenda nabisubiramo, ni kuba uri munsi y'imyaka 18 kuba ufashwe ku ngufu, kuba warayitewe n'uwo mufitanye isano rya bugufi cyangwa se igisanira cya kabiri, kuba warashingiye ku gahato, kuba warayitewe n'uwo mufitanye isano, kuba inda utwite cyangwa se ubuzima bw'umwana bishobora kuba byakuviramo urupfu. Rero urumva n'umuntu w'imyaka 30 n'iyaba ari imyaka 40 wese ushobora kuba yafashwe ku ngufu cyangwa se yafatwa ku ngufu, iyi serivisi arayemerewe.
0: Alright, ubwo nizeye ko nawe ahari amaze gusubizwa. Hanyuma rero hari ikibazo kindi yarabajije cyanyuma yarabajije ngo ese ko umuntu aramutse afashwe ku ngufu, hanyuma amufashe ku ngufu ntibamumenye aka wenda gatoroka, babimenya gute ko uwo mukobwa we yafashwe ku ngufu se cyangwa yabishaka we nawe ubwo yabishakaga?
2: Ntabwo itegeko ryigeze ribyibagirwa. Itegeko ryashyizeho umurongo nanone mu gihe umuntu ugiye kwaka serivisi hariho yafamu twavuze abanza kuzuza igaragaza yuko amakuru atanze yose ari ukuri. Kandi ikindi itegeko rivuga yuko uje kwaka serivisi nta bimenyetso asabwa. Urumva amakuru batanze niyo makuru y'ukuri, ni nayo muganga akurikiza, ni nayo ahabwa. Urumva ntago bajya kureba ngo ninde wamuteye inda, kuko niba arengeje imyaka 18 umuntu yitangira ikirego ku bushake. Ariko mu gihe ari munsi y'imyaka 18 ho urabizi ko bigomba gukurikiranwa kugira ngo bamenye uwamuhohoteye. Ariko iyo arengeje imyaka 18 itegeko rivuga yuko uje guhabwa iyo serivisi nta bimenyetso asabwa.
0: Ego.
2: Ariko ya consent form twavuze hari hana sinya handitseho ngo ndemera ko aya makuru ntanze
0: arayihuri. Okay. Ehe. Ndumva riri iske nabyo.